0: rosioro akoa kameme kau kamo kito na daitare karo amoi nane gado si amoanya at least dago do neka heo hanini
1: kota yato mayo nani
0: e mundo tare kui na daitare karo moi wa kawa health clinics atarato soke rakure mego tido mudi Urikani ukeda kumuri yake uri yako mo dikira message namba yake ni 0713 64 64 64 0713 64 64 64 Mwadikira message umura ya shuri ya dagitari ya lisi niye kwa kameme
2: Nino
0: Uwara da kuri yate
3: You have received a reverse call request
2: Karima ni na reverse call ma
0: We mwega
4: Una mono
0: Dira
4: Ye mwega mono
0: Eh, hetrali ya nao
4: Tao kamau
0: Kamau kumaku
4: Mana ifasha
0: Okoda te kamau
3: Daga ide kama no kama u?
4: Kuda kuriya tere ide
3: kama
4: ni na wa madugumo.
3: Madugumo
4: kuma toni ni. Na madugumo kujina jina. Aiyo ndege na rekoshi.
3: Nego shoke ide kama u? Karoro hau.
0: Haya tero u shoke liyo ndege tari do kama ke kama u buada kama u. Do kama ke buada kama u. Kameme hello. Traffic.
3: Niko traffic hapa.
0: Kameme hello
3: Sana, sana.
0: Kameme hello.
5: Hello.
0: Yes sir.
5: Wana te agaduke.
0: Odena urdu na dage tare karo muai. Eno na ini ake ha.
5: Eh.
0: Ah.
5: Ada soli dage tare atere.
0: Eh.
5: Odiga ne to ma modo age inya wa odoro me.
3: To digara.
5: Eh.
3: Eh, niko shokeria. Eh, nego shokeria.
5: Na na ikuru odiare.
3: Rocio Friday.
0: Ne, in fact ya kuira ni agusokera rorei utare ke kuria tere kama. Oiga wita kuo.
5: Nego Kim.
0: Oh Kim. Tare ke kuria tere gusetia digara umuthi ni gusetia gusagia digara ati ata bau nyambiriria hau.
5: Ah, digara ne gusagia mona digo koenia.
0: Ne gudroria muthenyo mu gusagia ba digara ta sigana. Bagiti ni ya digara tu wedi
5: Bagiti na anudhu
0: Jemuthi Bagiti na anudhu We ugusagia divoti Nyue mwri adua divoti Le uri Kenya beriri ya haha No wede gotiga
5: Wede gotiga pio
0: Lejo teko woy Umode daisho tiga tiga tigara sigana
5: Daisy. Eh. Gedia geto ka digara ke dogo no edere o safari ine.
0: We ku thiete ku.
5: Dorete na naikuru ni meta meru nya bateta sigo iga.
0: Ku ja ndu wa ngari na mundu wa ngari na thigara. Ne juri ahokaga. Ikoguo I. Utigetie kenda. Na we naikuru.
5: Sigo iga ge abata dorete naikuru.
0: Te koguo I. Mudo wakwa kima ni tajikuwa Tagusia gathigara kamwe dha isi tularia nawe Usuke wabewe yume uge Usige hau bere Usiro reo Hauge sisi usigire hauge sisi Usi wabewe usia kamwe tualekia kuwalia Isi iki usigire hau bere Miarino nejuwe niyo kumeririkana Wasigire hau bere usiro reo Gaka kamwe wagusia Waigu wakonyo oto wakasira digo kweda Waigu wakonyo oto wakasira digo kweda Ukinya na ikuru ri. Utethigara icio. Ke ngufundithie the hard way. Watethigara icio ri. Ugure bagiti. I wish ndina namba yaku ingia kugurira bagiti imwe. Wagura bagiti ri. Umeigere u hau. Ndukahingure nginyo uthiete nginya ku.
5: Ita na ikuru na godera de gospidia moriga.
0: Ah okay guga ni guthonga. Wameigirira hau ri. Usokeru watu wakumo omikie jaketi ini na wikie kifiriti hau Uge dikweda na dikweda Waiwa niyo kugusia re Thie duka ini Ogura to thigara tuwiri Ogusia kauka mwe Gidewe bagiti dire muko badu nore na bagiti Ogusia kamwe Oke oke Weyume weyume Waiwa niyo kugusia wakinya na ivasa Ogusia kage kamwe Haya kukukidu oke ishi kiduka higure uke kahora ka discipline ka uka goro yaku nige gutumutige kugucia thigara eh ka unika discipline dana corona kona kana corona thuri ingi nejo ni ugutiga we umie nejo ni ugutiga fata ne bagiti we mwe nduka higure umige hau umionage ugacoko kamerio kamera ni nyu ndari ngoboya nyu ndaikeirio no inyu kwenda eh nduka

0: Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: Sisi tunaambia economy imetufinya Ruto. Hatuwezi kukaa katika quarantine tena tunatuletea Ebola.
2: Yego na tuna umuthe. Kuhorana na njohi reto gathuri gui iria iuragite anake na iretu etu itura riri turia gikuru.
3: Ni na uria twinaguo itura ria ikatano ne nugo na ngari. Kareyete buisio de ekatano na mburi
2: government ni turekereirie muno na ni maraheana license ya njohi si joru
4: tumechoka na huyu mzee anatusumbua sana
5: uma weigiririku no shaba
6: Thirikari eredo yejere kihumo kia migomo madhukuruine na matetama arutania kupet megie mutaratara washa Gisheshe nino kiria kimwegea kameme kayuka mwige maya ni mohoro madhina ashara roshine Jitako Duncan wainaina Leri migomo ya aruto ekore tuwege kinya nelio dhukuruine gorani furuline Thirikari nioretio kwe jejera detweo na ajera dikadikeru Moroto ine wagwetha na kiria kigikorwo gigicungiriria githagathago kiu kia migomo. Ripoti ino yumite kuria Naivasha na ni ya mwandiki witu wa mohoro Wabogwa Githeji.
7: Kuringana na mubunge wa Naivasha Jane Kiara, augite ministry ya githomo ni ibatiĩ gũikara thĩ na gwethera ndeto ĩno kĩhonia gũtigakorwo kũrĩ na mathomo mogomu marĩa arutwo mangĩkorwo magĩthoma na gũcũngĩrĩria kũreganyũka kĩmĩtugo na gwakĩũria aciari kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki harĩ ũrĩrĩ-inĩ wa ciana ciao.
8: Uhoro ũcio nĩ ũkwenda ũtuĩrio na ũrikĩru akorwo nĩ kũrĩ na mabuku ciana irathoma ũrama radicalize kildi curriculum development mamenye ũrĩa magwĩka ataaramu a gĩthomo nĩ macoke hau mamenye nĩ kĩĩ gĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ na waciari nĩuĩ nĩ twakĩninire kĩboko rĩu kwoguo ciana ikũraga irĩ na ũtũrĩka na ũtũrĩka na ũtũrĩka igagĩkinya gũkinya andũ agima tũmenye kana nĩ tũkwenda gũcokia kĩboko structured tiko ndũĩ indo ithuĩ twahũragwo ta kũragwo gũtirĩ mũndũ moragia ciana rĩu nĩcio ciathaga aciari na waciari magĩe na mathaa ma ciana na waciari tonao nĩ mahangire mũno mũno mũno mũno ona nĩkĩo kuona mwana rĩngĩ na rĩngĩ agĩtwarwo boarding tondũ nyina ndangĩmuonera mathaa make
7: oho kĩhara nĩ ũkĩrĩire ministry ya gĩthomo nĩ kĩrĩa augĩte nĩ kũgonderera wĩra-inĩ wayo kuona ona thengia wa gũkorwo kũrutĩtwo mendekithia ma kũng'ethanĩra na maũgwati mathukuru-inĩ maturutithagio wĩra akĩongerera kuuga thirikari ĩteng'agĩra kũruta ndũmĩrĩri hiyo rĩrĩa mĩtino yahanĩka na thutha wa maũndũ kũhorera igacoka toro
8: na njoke njĩre thirikari harĩ na wĩra mwagĩrĩirwo nĩ kũruta tondũ ũyũ ti mwaki wa mbere ti wa kerĩ disaster preparedness atĩ ndĩronire nĩ hĩndĩ president arasaini mbirũ ĩtũraga hau nĩ kuonania we are being a bit casual na maũndũ marĩa makoniĩ mwananchi kwoguo may it not happen again it's very painful nĩ ũndũ wĩna ruo mũno mũno mũno mũno nĩ ũndũ mũndũ atarahota kũrikĩria atĩ ũguo nĩguo kũhana
7: Handũ-inĩ ha kameme kayuka mwĩngĩ Naivasha, njĩtagwo wa Mbogo wa Githeji.
6: Kĩama kĩa arutani kupet rĩu nĩ gĩcakaĩte gwĩkururia kwa mĩtambo ya kũheana maũtungata ma ũrigiti ya SHA. Makiuga atĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩkururia rĩrĩa mathiĩ gwetha maũtungata thibitarĩ-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Ripoti ĩno nĩ ya Gĩcukĩ wa Ng'ang'a.
9: Mwandĩki mũkaru wa ngwatanĩro ĩno thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri Francis Wanjohi arĩtio hĩndĩ ya mahoya ma o mwaka ma arutani a ngwatanĩro ĩno marĩa mahanĩkĩte kanitha-inĩ wa Consolata Cathedral Nyeri akĩũria thirikari gũtigĩrĩra nĩ yagacĩrithia motungata macio nĩguo gũtigĩrĩra Akenya na arutani matirathĩnĩka magĩetha motungata mathibitarĩ-inĩ.
10: Carĩnji ĩrĩa ithuĩ ta Nyeri ĩratũ affect mũno na ĩka affect arimũ aitũ mũno nĩ ũhoro wa mĩtambo gũkorwo ĩgĩthiĩ thĩ oka hido kahida igakorwo atĩ arimo mathiĩ thibitarĩ-inĩ nĩ maratĩki kahida karaihu mũno kũrĩa thibitarĩ-inĩ metereire mĩtambo ĩcoke tondũ nĩ mtrerwo kwĩna kĩrĩa kĩmaragĩta downtime na downtime ĩyo nĩ ĩratũma arutani ona mathiĩ thibitarĩ-inĩ mateange mathaa maingĩ mũno mathaa marĩa magĩkorwo makĩhũthĩra gũkorwo magĩthiĩ kũcugurĩkĩra wĩra wao gũthomithia ciana koguo magakorwo mathaa maingĩ maramatera kũu thibitarĩ-inĩ
9: ihinda-inĩ rĩu Wanjohi nĩ orĩtie kamĩtĩ ya kwandĩka arutani TSC gũtigĩrĩra nĩ yakinyanĩria ũiguano wa kũhambia arutani arĩa matũrĩte ngathĩ imwe kwa ihinda iraya
10: ningĩ no tũkoretwo na challenges ingĩ ta cia career progression guidelines arimũ nĩ makoretwo magĩ stagnate kwa kahinda kanene mũno wĩra-inĩ wao tukaigua mwalimu ni akoretwo miaka 15 ndari ahota gukorwo akipromotwo na nitu committee ni athire Kenya School of Government ne take time ne githondeka ne review career progression guidelines na nitu ni review no TSC na onirate kikahinda kanene muno maigaturutira report iyo
9: ngiripotera kameme kayuka muingi kuma county ni ya Nyeri jitagwo gicuke wanganga
6: aya thukuru cia ciana iria ikoragwo na mawathe oro hamwe na andu kiumbe ni magunikite na mashini hamwe na indo itiganite cia muigana wa shiringi milioni 20 kuma kuri kigina kia andu aria mari mawathe. Macharia Mohamed ari na ripoti ino.
11: Andu kiumbe hamwe na mashukuru maria makoragwo na ciana iria cina mawathe kuma gitaru kia ithuiro ria bururi ni magunikite na indo na mashini itiganite cia muigana wa shiringi milioni 20 kuma kuri kigina kia National Fund for Disabled of Kenya.
12: Maona hapa tumepeana vifaa vya watu kuweza kujimudu kutembea ili waweze kushiriki mambo yao pasi na kuwa mzigo. Tumeona kwamba vifaa vya kuchomelea hivyo ni vifaa vya ufundi vya kufanya kazi ambavyo vitawasaidia wale watu kuweza kutangamana katika chumi na kuweza kujichumia riziki.
13: Hivi leo tumeanzisha utaratibu wa kutawaza vifaa katika eneo pana la mashariki ambapo karibu shilingi milioni 20 ambazo zitasambazwa kila pahali katika institutions au mashule ambayo yana walemavu. Tumetoa shilingi milioni 4 kwa wasimamizi wa hayo mashule ambao mmeona tukipeana hizo macheki.
11: Commissioner Idhiro ya Fururi Jacob Ouma na murugamiriri wa kina kiu David Musira makiuga miruruga nwere koretwo ku guku bururi ni ikoretwo ikihatiriria ndo aria makoragwo na mawathe aria makoretwo makiremwo ni gwikinya na kuhingura biashara ciao.
12: Tunapokuwa na maandamano ambayo yanalenga kuvuruga na kusababisha wasiwasi na kuchafua amani, walemavu wanakuwa katika hali ambayo ni nzito na inaofanya waweze kukosa kipato chao kama wanavyokosa pia wale wananchi wengine.
13: Kila mtu akifanya kitendo ajiulize, hiki kitendo ambacho ninafanya kitasaidia siku za uzoni, hawe ni walemavu, hawe ni hata watu wa kawaida. Tuangalie katiba, tujitokeze kama tuko na maandamano ya amani, lakini mambo ya kuchoma na kufurugu amani nafikiri hakuna mtu ambaye ni mwenye akili ambaye atakubali mambo kama.
11: Musira akiulira magunikita na mashini na ido gurani memenyerere kuhenio ni brokers na kumederia no marute wira nacio nguo mehureje ki miturireini yao.
13: Kuenda na kuuza hicho chombo ni kuonyesha kwamba una ujumu nia ya serikali na nia yako mwenyewe, kwa sababu hizo fedha kidogo unapewa haikusaidii, lakini hizi vifaa ukisitumia vizuri itakusaidia milele.
11: Girifo tiraka memeka yukamu gikuma tauni ni ya Ebu ni jitago Macharia Mohamed.
6: Dagika nikeda dhudha wadhi na shararu shine jitago dano inaina.
0: Uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayokamu igi. Ogekoro weno dogia na kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704-111-555.
14: Kameme
0: Arahoka Roshine dhinashara ginya dha inya
14: Arahoka
0: Negu ikira gia ya Uzathaura magazeti
14: Mekwekwe
0: Uteti Wojoria
14: Kameme
0: Meme, kayuka mwige, tuko chonjo, roshide zinashara, kinyadhainya, arahuka. Don't miss out.

0: Gregor, thank you. John Jomawa, we call you at the same place. Regular, do I go to represent Mwenoshi? Nane wake igwa ithuĩ tũrĩ o gũkũ mwena wa Rũirũ, gũkũ Rũirũ nĩkuo tũramemerekeria, nĩkuo tũrakũrehera mwaga ũyũ wothe, na tũgagĩcoka rĩu gũgĩkorwo twĩ na igongona ithaka na igemu rĩrĩa rĩhandĩrĩirio nĩ kambuni ya Farmhold Ventures. Aya nĩo mena Farmhold Investors Forum. Thĩinĩ wa igongona rĩrĩ maũndũ nĩ makoragwo magĩkĩka maingĩ. Wa mbere nĩ atĩ mũndũ ũgũrĩte mũgũnda na nĩ ndaigua mũthĩ nĩ taitũ igũgĩkorwo ikĩneanwo kũrĩ andũ arĩa magũrĩte mĩgũnda thĩinĩ wa project tofauti, na magagĩkorwo nĩ marĩkĩtie kaũndũ ga bata na kaũndũ kega mũno. Ndĩrona arĩa makĩigithĩtie na arĩa marĩkĩtie marĩhi mao meharĩrĩirie mũno mũno mũno makorwo makĩneo taitũ. Na ũhoro wa ũheani wa taitũ na kuoya taitũ gaka ti kaũndũ ka mũndũ ũmwe. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aragĩra taitũ nĩ ũkuona mũndũ ena gĩkeno kĩu arehetwo nginya rĩngĩ nĩ mũtumia, mũtumia akarehwo nĩ mũthuri, ona nĩ ũgwĩta mwana waku. Kaũndũ gaka ndona kahana karĩa ka mũndũ ũrarĩkia kũgraduate. Na nĩ ma tondũ mũndũ ũkĩrĩte tũbeca tũnini tũnini nginya gakinya kũheo taitũ, mũndũ ũcio ena gĩtũmi gĩothe gĩa gũkenera thabarĩ ĩyo. Koguo tũkĩte haha nĩgetha tũnyitanĩre thĩinĩ wa gĩkeno gĩkĩ kũrĩ andũ arĩa marĩkĩtie ũgũri wa project cia kambuni ĩno ya Farmhold project tofauti. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Wa kerĩ, kwĩna kĩrugũrio gĩa project njerũ. Na hĩndĩ ciothe kambuni ya Farmhold mararugũria project njerũ, makoragwo mena kĩũndũ mekaga kĩa mwanya, na kĩũndũ gĩkĩ kĩa mwanya nĩ atĩ makoragwo makĩneana mĩgũnda na bei ya offer. Na ta mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndaigua hena discount ya nginyagia ciringi 55,000. Ũrabatara tu o gũkorwo ũkĩhũra thimũ nĩgetha ũbũku kĩa gĩaku wikendi ĩno, tondũ wikendi ĩno nĩguo megũgĩkorwo magĩtumĩra mũgũnda ũyũ, nĩguo maratwara andũ site visit, na site visit no ĩkoragwo ĩrĩ free, gũtirĩ kĩndũ ũrĩhagio. Ndeto ĩyo nĩ njega, nĩ ya kũhũthia nĩgetha we ũhote gũthiĩ kuona mũgũnda, tondũ mũgũnda wĩragwo ndũngĩkĩgũra ũta wonete. Ũthiĩ wone nĩgetha wone kĩa kĩrĩa gĩgũgũkenia. Na nĩ twakorwo twagweta twaiga, ndũgathiĩ kuona mũgũnda oro ũguo tarĩ museum kana zoo. Nĩwe museum ndũgũthiĩ kĩndũ ũrathiĩ kũgũra. Ona wona ndamathi icio ciĩ kũinũka ũguo.
1: Kũinũka moko matheri.
0: Kũinũka moko matheri.
1: Na ticket.
0: Na kĩrĩa wona raha ĩyo ũkue na ngoro.
1: Nĩguo.
0: Kana ũmĩige ĩ memory.
1: Yes.
0: No mũgũnda tugire ũgĩthiĩ ũkue ka deposit.
1: Nĩguo.
0: Tondũ ũgũthiĩ ũkore kĩea.
1: Yes.
0: Kĩega biũ ta kĩrĩa wendaga.
1: Nĩma.
0: Kwanja kĩ harĩa wendaga gĩakona kĩrĩa kĩna bara igĩrĩ.
1: Nĩguo.
0: No ndũgũkuĩte deposit.
1: Nĩma.
0: Mũndũ wĩna deposit ndegũka mbuku.
1: Egũka mbuku.
0: Ĩni.
1: Tondũ nĩwe ũgũkĩte harĩirie.
0: Tondũ nĩwe wĩharĩirie.
1: Nĩguo.
0: Ĩni, tũtigakĩhane airĩtu arĩa meragwo kĩrĩkanĩro-inĩ matiarĩ ogĩ, metereire mũhikania.
1: Nĩma.
0: Na matarĩ na maguta.
1: Magĩthirĩkĩrwo nĩ maguta.
0: Magĩthirĩkĩrwo nĩ maguta.
1: Tũhĩge.
0: Ĩni. Haha nĩ ũgathiĩ ũkoiga ndathiĩ site visit. Na tondũ nĩ ndĩreciria nĩ nguona kanyamũ kega rĩ, kenguo ngirici
1: cia tondũ ona wĩna wĩtĩkio.
0: Na rĩu thikũ ici mbeca ndũgũgĩtigĩra, thikũ ici ona nĩ iragĩkuona thimũ.
1: Ikuo ona thimũ, ũkuona mũndũ ũrakua cash, mahinda mau nĩ mathiru.
0: Nĩ mathiru.
1: Nĩma.
0: Koguo thimũ-inĩ no kuga kĩa gĩkĩ nĩkĩo gĩakwa, ũcoke wabici mũnjĩre ũrĩa ngwĩka. Very good.
1: Yes.
0: Haya, ndĩrenda twambe tũke hau harĩ we coconut. Na nĩ ndĩrona kawĩ mbize kidogo. Ndona wĩgĩtwo busy. Anyway, ndĩrenda gũkũnengereria mwaro nĩgetha warie na andũ maigana ona hau. Ndĩrona ũmwe wa directors a kambuni ĩno ya Farmhold mwenake, Madam Wanjiku, ndatũgeithĩtie, no nyende atũgeithie agĩtwĩre o maũndũ merĩ matatũ. Koguo ndĩreke ngũnengererie mwaro thaa ici.
2: Takambatie hau hanini.
0: Taiga, taria.
2: Rĩu ndĩ hau bas. Rĩu gatonyereke ngwĩre, rĩu gũkũ mwago nĩ ũthire na mbere mũno, Investors Forum, na tũkĩhingũra baraka 15, phase 15. Rĩu director nĩ twakorwo twanyitanĩra nake twarangia ũguo kando ya Kameme, na tũmaũndũ tũrĩa twaria ndaigua nĩ twagĩrĩirwo gũka nĩgetha nginya ũrĩa ũrathikĩrĩria, ũrĩa ũratwĩrorera kũrĩa guothe andũ maraigua Kameme kayũ ka mũingĩ, reke tũnyitanĩre na Wanjiku atwĩre mangĩ maingĩ.
3: Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũka o rĩngĩ mwena ũyũ wa Rũirũ. Tũnyitanĩire na kambuni ya Farmhold Ventures Limited, njĩtagwo Wanjiku wa Kariuki, one of the directors, na nĩ tũkenete mũno nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ rĩa ũmũthĩ. Ndiũĩ MC Coconut kana nĩ ũramenya tũraheana taitũ cigana mũthenya ũyũ.
2: Makĩria ya
3: 200. Exactly, makĩria ya taitũ 200. Na kũruta taitũ 200 ti kaũndũ kahũthũ. Koguo tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhotithia na tushokere namba citu cia thimu ni 0704 000 000 3 0704 000 000 3. Martin ni ahutereria project iria turarugurio muthenya wa muthi imwe kuria matu ni utureta Achievers Garden na turamedia na thogora wa 250,000 for a 50 by 100. 50 by 100 ni anitho vanika na nikia kenene muno by the way. Ado makanyitithania twire tuna tutanda to kuringana na uhoti wa mundu. Ni twero ni Martin na Bwana Gatonye mihuko ya ndu ndiganaine. Kugo he mundu okaga koya twire tuna tutanda tu. Na ni kundu kwega ni kundu ngirima. Ni kundu waigwa ni next na mukawa ni kundu kwina ndu kwindu kwina mai thitima. Kugo ati ndiroka ati utuke ni wewe wa mbere gwaka. Uraka urado already mara exist kundu ku. Site visit ni otoiga toka thimuthenya wa rucio na site visit tutirihagia oto oke haria mwena wa ruiro haha Doctors Plaza opposite Fegia Cooperative na tuna ofisi yake kuria mwena wa Theka building etago Maisha Heights third floor na namba ni cio cio jokere orege 0704 000 000 3 0704 000 000 3. Kwenda kuria mwena wa Githioko tugathie muthenya wa Saturday na bado ku tuna introductory prize ya project Jero eyo tureta Baraka Garden phase 15 na jokere orege umuthe turaheana title cia Baraka Gardens phase 6 phase 10 na phase 13 kuguo umuthe ni guturarugoria Baraka Gardens phase 10 na bei ya 195,000 na umuthe uri okuhura umuthe thimu yo ya 0704 000 000 3 ore Martin yaugire tokuheana discount ya 5% Korea wode ugoka muthenyo cio wa Saturday. Saturday site visit is free of charge. Na hena modo dare na akiarajeriri atiriri MC Coconut. O muthenyo muthenya o muthenya kuracia Russia na makeria magiri thatu Kenya. Ugitara analysis yo mwaka datara mwaka ciaraire iraciaro ni 1.5 million. Muthenyo yo Kenya itheri. Dhudhwa miaka etano na beyo egukorwo ikindu 7.5 million kogwo ni milioni nyanya aya milioni nyanya ndeyuria makendagirio migunda nia dhudhwa miaka etano kogwo ihinda ria kugura mugunda is now tondu riu andu aya milioni nyanya ri turathie 50 by 100 ni hegukinya handu ati 50 by 100 iyo ni ningi ni turamigayania na hedi odigas digwesire ni gugakoro tukiruta title no galis kwoguo oko ni urenda mugunda wa freehold right now ihidarere ni riori ega ria kugura kwoguo tuhurire na thimu yo ya 0704 000 000 3 yes
2: na lugo kinya hado ati ni tumuraruta title magana meri mweriri na ndaigwa kinya kabuni ngi kinya mwaka ni maraheya na inya ri ndika tumayire thirika tu mwitikiti ugu atia
3: gotire thiri nene no gwetekia ngai na gwika uria ngai atwihokeire na korokaga muthenya ukimenyaga kiria gia kurokia tondu oguo ndakwira kuruta taito magana meri ti kaundu kahuthu ona icio inya urauga ti kaundu kahuthu tho ngai waiga ngai mbere maundu mothe ni mekuhotekeka na jokeria ngai gatho ni undu andu aria bado turutithanagia wira nao mekoria ofisi cia Ruiru na Theka na nio maranyita thimu ya 0704 000 000 3 kogwo wahura ni ukuigwa andu aria turutaga wira nao andu a farm hold nio maranyita thimu icio na jokeria rege site visit ni muthenya wa rucio Friday na muthenya wa Saturday yes
2: legi gatonya ndina mundu ngi uhana taito haha kiatuire maritoma
4: Jitago Maureen Actress na nini tuthinagia wira na kabuni ino ya Farmhold Ventures Limited ta their influencer kuria social media kuria Instagram, TikTok na Facebook
2: yes na leo to nijo influencers ni mukoragwo mukirora muno ritwa riaku hari urari twara ri na ndungenda kuigithania na kabuni ngikorwa ati ni gutunya mundu kana ni gukinya handu muigithia negene ki kajani kauri nigetho kinya handu rutithania na wira nao ri ni atia waiguire kana ni atia werirwo
4: tukiajia wira nao of course dumenyaga kabuni hana atia you have to be there nigetho menye na ni make it sure ni kabuni ina wihokeku tondu nturutithanitie wira nao for like 2 years now na did on a complaint koguo ta influencer ri niwendete kunyitithania na kabuni ri trusted yes. Nigetha andu aku aria magu trusted ri moka ma trust mwena uyu ri gwakorwo wi handu hega ri twari tigathuke tondu nona hau no hotro ya mutu koguo no nyende ku macokeria gatho muno muno muno nigukorwo ni ehokeku tondu ni ma savete ri twari uri akwa yes
2: no ne igithetia nao ndu nyingi mundu ungikorwo ni waruta ira mukawa no muhaka wa ikunda kindu ku
4: eh dogiaga dogi
2: nigukuria ne face ko thank you gatonje ne ngufagirwa ndu aingi tu na ndu aigithia ngufagirwa karaini Kenya bego ikiria mutabo
0: eh dogia kuria ni friends kana wene yo yetaka froti
2: eh ni ajira
0: oh
2: eh ajira ni akundite kindu kuria arutaga
0: eh atigio gututwara hi
2: eh akona kenere twara
0: eh ni
2: yes ee dika nyambe ngoikirie ka ngonekere mundu ngimwe
0: nduke ne mundu umwe
2: na itana ngoikirie reke ugire ni ukwenda kugeithia ndu eri utigire tigo yes mundu akarura
5: ne ngo geithia ciari yakwa na sister yakwa aria mari mitambo ine tha ici Elizabeth Wanjiku ari Eldoret Ban Forest How na Joyce Wamoyo ari mwena wa Naikuru nake mami ndingeriganirwo na niwe tandu no wa unginyetie nginya handu haha ari mwena wa Nyahururu hari atungino na juge ni thengio muno na mawira maria ndiraruta kuma dauma haha farm hall data ndu no ngucoka ringi ni wira wa kuruta guthambia cabros na ndicithiragia wega na ungienda kunyita na bano ndi miugire yo haha 0711 722 793 de mwena ine wa Nyairobi.
2: Thank you. Ucio ni wete face 10 ya Baraka niguo. Yes, ma'am tuire maritwa maku.
6: Maritwa makwa yitagwo Faith Jerry wa Njuguna.
2: Umite mwena uriku?
6: Nimite mwena wa Mangu Gatukuyu.
2: Na kou migunda kayathirire kana?
6: Asa ndithirite.
2: Na farm hold maku wa mire thutha nginya face Baraka face 15 kana gurite ku?
6: Asa gurite ne ma 12.
2: Oh 12. Yeah. Atoka igoro muthi ni joni uku ya kafroti kange 15 niguo.
6: Chivas.
2: Sorry?
6: Ndenda kuoya mwena wa Chivas.
2: Okay, rĩu ũkwenda gwĩka atĩa na karĩa ũkuoya?
6: No ndĩkai hau ta investment yugo kahora kahora.
2: Ũkarorage. Ndũngĩnengera nĩ mage mĩcege?
6: Aca, kaba ndĩkaige mbũri kana hande mababaĩ njũgũ.
2: Yes. Yeah. Aya, ũngĩenda atĩa mũndũ ũcio ũtigire na kũrĩa kwanyure? Na rĩngĩ nĩ areciria ngũiga haha, ngũiga kĩ, ũngĩmwĩra gatĩri ũngĩmwĩra atĩa ũhoro wako?
6: Ndĩmwĩre thikũ ici kĩndũ kĩratũra no tĩri moke maingĩthe gũkũ kwa farm hold tondũ nĩgati kũndũ kwĩna maũndũ maingĩ tondũ nanjie kũ invest ndĩna gũkũ Saudi ka invest o kahora kahora kenda nakĩo ngaigithia ngaigithia o kahora kahora nginya ngĩrĩkia ona mũgũnda wakwa ndĩrawonire ndĩkĩtie nginya gũka Kenya na ndakorwo nĩ handũ hega na ndĩretĩra mũno.
2: Rĩu menye wĩ mĩtambo-inĩ wĩ mũnene gwĩ gatonye tha ici ũgeithia andũ aigana ona maigue nĩwe wĩ gũkũ.
6: Ndakena mũno nĩ kuona gatonye na MC Coconut na niĩ ndĩcambiki mũno wa Kameme kwanja kũmuramura magathĩti nyendete mũno na no nyende kũgeithia mũitũ mwena wa Gatũkũyũ etagwo Sylvia Wangarĩ, my brother etagwo Anthony Waweru, my sister Ruth na Ann na ciana ciakwa ciothe Brian na Alvin na Wangarĩ.
2: Thank you, Monogatonya, to have a look in your home.
0: Okay, okay. Yes. Aya, in the day you are Martin.
1: Yes.
0: Adwalea Mararuta Waira on your behalf.
1: Nego.
0: Now we don't know Gerutonia do a Gioko in a Shama Munozodosio near Doma.

0: angeragia rwimbo-inĩ rũu amwĩraga rĩu wĩ mũthiru
1: mambo yako kwisa
0: tondũ nĩwe ngai
1: nĩ maũndũ ma wendo wake bye bye
0: wĩ mũthiru mambo yako kwisa
1: yes.
0: Coka wakona andũ acio mahandũ ahorie tawa
1: ĩ
0: makĩng'ung'uana
1: yes.
0: No kĩgia na mũndũ ũrĩa kweri ũcio kanu
1: na nĩguo amwĩrĩte nginya nĩ mũthiru
0: hena thitima iria cia papo nĩ ũcio iria itonanagia mũndũ wega
1: yes aikarĩte mwena ũrĩa nangĩ aikarĩte mwena manyitanĩire moko metha igũrũ
0: ũgera kũmenya mũndũ ena kirimino rĩ thitima ici nĩ icio
1: yes
0: akona harĩa
1: handũ harĩ dim
0: thitima nĩ ya papo
1: ndũramũtheria
0: ũcio mena kirimino agetwithire abakuna la ziada
1: hamna la ziada
0: asante thank you very much ndo agwitikira gutorana hamwe na ithu kumoido tobanie na nginya rutu atiria tabarira ya homoka mthenyo wa umuthi kwa mone crowd mene agwikega ne kwetha wa ngoro mwiro rodu mena meshira na eda tushamanie mthenya wa rushio ni geto simon
1: jitago kata raria thayo.